0: ida kurora urug da kuri yaki ona mami tu na ne mukuru ona we mukuru kwe mami witu nikio a muire tu aramura na nikio mwara gerio mucoka gerio mukoiga ne mwaru mu
1: yes
0: neule dara dirona tirire ni wana riu haha haha mudu mukuru kwenda uria munini ni haga tondu riu mukuru ni wawanjiriri uyu na handu ha kumwariria wega na wendo ri aramuri ati wandora uru niki orire atari uru ekuroretwo
1: yes
0: ikuguo ri reka tuge hare hari uhagirwo kurorwo muno ni hau
1: yes
0: na twatiya no guo jeri na turute wira ri maundu maitu no meguthie magirite
1: atirire wa kangari ene oi twagirwo kumenyekana ati aturi agikuyu ega twagirwo kumenyekana atiriri tariu tene kwari ngari cietagwo face me na ni joni ucioi tiari tukumbi kiria thutha ucio ciacokire cikirutwo gakumbi cigitigwo cie pick up cioka kweherio market na hii ni ikoragwo na kundu kumwe ngari icio ni ituraga ngari icio ciakoragwo na ite mwena uyu na mwena uyu ungi andu kanjurie ni menyeire ku tundu tutu research maundu mothe history yothe ing'enda-ini umuthi toke sikorete gari sio no hagatagatiri ni hari na suma kogo gari ya ihorari andu manyitaga suma au no gari cha mothe gidete 14 sita na usia kirio hau tukero turafanga gukira uri aga pika gafanga gukoragwo na andu ana na haha gacuma rĩ andũ makaruga maho na ũngĩacũthĩrĩirie ngari icio ona thĩinĩ wa history andũ arĩa manyitaga cuma ĩyo nĩ ciana na makarĩhĩrwo ngari ũmũthĩ ũmũthĩ wa kang'ari mwana nĩ egũikara thĩ na na we nĩ wa kang'ari ũguo wĩikarĩte ũrũgame no tũngĩtambũrĩkana atĩa tũngĩtambũrĩkana atĩa atĩ ithuĩ twĩ andũ ega rũthiomi rwitũ nĩ rwa andũ a gũtĩĩka nĩ tũrĩ na wĩtigĩri ngai thĩinĩ witũ na ĩtondũ ona tũngĩtuĩka etĩkia rĩ kũrĩ na rũthiomi rũrĩa twaragia
0: nĩguo nĩguo
1: githĩ tiguo
0: atĩrĩrĩ maũndũ maya rĩ rĩu nĩ ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ twĩkuo ũrĩa twakorire tũgerie kũiga mũbano ũrĩa kwĩragwo kũiga
1: mũbano
0: tũgerie kũiga ũrĩa twakorire na ũgerie biũ biũ ũndũ ũcio ndũgathame ta rĩu githĩ ndiakwĩra nĩ ndĩramakire mũno nĩ mũtumia ũcio gũcokanĩria na mũirĩtu na nĩwe wanjia mũirĩtu tiga harĩa tugaga atĩ anga andũ ethĩ matirĩ na handabu anga kĩ nĩwe woria mũirĩtu wa ndora ũru nĩkĩ na rĩu rĩ mũirĩtu tondũ ona ndamũĩ rĩ ndwekaga nĩguo aroraga rĩu kwĩ andũ njeri makororete agĩtheka nĩ ta kũrĩra na ombĩtwo ũguo
1: nĩ mombĩre
0: kana ĩni agĩtheka rĩ ta kũrĩra areka atĩa
1: ararĩra
0: ũngĩmũrora no wonie tarĩ kũrĩra no nĩ gũtheka aratheka haya kwĩ mũndũ ũngĩ rĩrĩa akũrorete wega rĩ ekĩrĩte mĩgũtha akũrorete tarĩ ũru no
1: mona
0: ombĩtwo ũguo ũguo rĩ na nĩ mũndũ wakora ngari-inĩ rĩu ũkiuga atĩ nĩ akũrora ũru rĩ nĩguo aroraga rĩ rĩu ndũgũkĩona rĩu hau hena rĩrĩ we mũkũrũ rĩ nĩ ũreka harĩa nĩ ũrathiĩ harĩa hatarĩ haku tondũ we wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩenda ũyũ mũnini nake ũyũ mũnini nĩguo agũtĩe no rĩu ndangĩgũtĩa ũkĩmũcokagĩria ndangĩgũtĩa ũkĩaragia mĩario ya gĩthemba kĩu
1: ndangĩgũtĩa
0: ũguo rĩ tũgerie mũno
1: no kinya unaiga mũbano
0: niĩ njugaga handũ ha rũĩ kwĩrwo rũcoke mũkaro rĩ rũĩ nĩ rũmenyererwo kuma mũkaro
1: nĩ rumĩte mũkaro
0: aca ndĩiga atĩrĩrĩ handũ ha tũkagiana tũgĩcokia mũkaro rĩ na mũndũ agiane hake rĩu geria wĩgaceri mwena waku rũĩ rũtikae kuma hau mũkaro nĩ getha ndũkanarute wĩra wa gũcokia
1: mũkaro na hĩndĩ ĩrĩa kwĩ kahinda tũrathoma ũhoro wĩgiĩ rebuilding na tũkaigaga atĩrĩrĩ kũbuildirĩ gwaka nĩ kũhũthũ mũno makĩria tondũ kinya rangi rĩ nĩ ũkaga wĩigananĩtie but rebuilding nĩ wĩra mũritũ mũno ĩgwaka
0: rĩngĩ
1: nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũritũ tondũ rangi no kinya wethe wĩ kini mũno wethe rangi ũrĩa ũkũiganana na rangi ũrĩa wiuma hau kabere
0: ũkũhanana na ũrĩa wĩ hau hangĩ igũrũ ũguo rĩ ũguo noguo maũndũ marathi na noguo nginya maũndũ mathũkaga tondũ magĩthũka marathũka hanini kwĩragwo kũmomona nĩ kũhũthũ gũkĩra gwaka kũguo rĩ nĩ wega gũtwarithagia maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ha mũndũ individual ti haitũ na mũndũ weikara wega atĩa andũ arĩa wagĩrĩirwo gũtĩa wĩtigĩre andũ arĩa wagĩrĩirwo gwĩtigĩra ĩ tondũ rĩu rĩ he maũndũ mangĩ rĩu maikaraga na andũ na nikuiritu hiria.

0: Aya, tarora thimu yaku ndagĩkeno kana hena kĩndũ. Aya, no urore tuikarĩte ũguo ngĩkorwo no ũhote. Aya. Aya, sawa, asanti sana. Aya, kĩrorage. Aya, niĩ ndĩrathiĩ gũkũ ngarora ũguo, ndagĩkũhũrĩra tabathari ũgakorwo ũrorete. Koguo to mwaka ũkorwo ũhotanĩte, no ũkorwo ũtahotanĩte kĩndũ. Koguo ndĩrapikia kĩndũ gĩgwĩtwo numbers at random thĩiniĩ wa system, na nĩ gũkũ gwa *447#. Ĩkai mũthakaga na mũtiroraga kana ihi mũndũ nĩ ahotanire. Mũthakaga gũthaka. Ũrathiĩ thĩiniĩ wa *447#. Ũrathiĩ thĩiniĩ wa *447#. Ũrathiĩ thĩiniĩ wa *447#. No ũcagũre box ĩrĩa ũkwenda na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Ngĩrĩkia, onawe make sure nĩ waingĩra kũndũ gũkũ na nĩ wainũka na o wagatũ Mildred Rodoma na mũndũ ũgwĩtwo Patrick. Inyuothe ndĩrona ona inyuĩ nĩ mũingĩrĩte kũndũ gũkũ. Kwerwo atĩa? Ndirĩ na ũru njega gaikamba mwangi gũkũ nĩ gwa gũkena ĩ? Wee nawe magwĩtaga atĩa?
1: Kadege.
0: Kadege na mpira. Kari Kadege ũrĩa weragwo Kadege na mpira. Wĩ mwena ũrĩkũ Kadege? Wĩkũ?
1: Sagana.
0: Oh, uko Sagana, eh? Sagana handũ hetagwo atĩa?
1: Kĩrĩnyaga.
0: Oh, itũra rĩtagwo atĩa Sagana? Aya, Kadege gatũtiraiguana wega. Wĩ itũra rĩtagwo atĩa Sagana? Itũra rĩtagwo atĩa Sagana?
1: Oh,
0: nĩ ũthiĩte kũrĩa gwa *447#? Nĩ wonete o wagatũ? Nĩ wonete kĩndũ? Aya, kĩrĩkania na customer ũcoke ũingĩre hau gwa *447#. No tũrathiĩ na mbere oro wega. Acio nĩ andũ mathiĩte kũu gwa *447#, na ingĩ already nĩ njũĩ nĩ mahotanĩte kĩndũ. Acio ndĩrahũrĩra ingĩ nĩ arĩa mahotanĩte mbeca, koguo tabathali mũkaroraga. And you see, rĩu nĩho aingĩ anyu mũmĩkagĩra mistake. Rĩngĩ ona nĩ wonire bonus ya gũkũmotivate ũthiĩ na mbere gũthaka, lakini sasa wewe ulicheza na ukaondokea. Nĩ wega ũkagiginyana kũgiginyana. Ũrathiĩ thĩiniĩ wa *447#. Na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Koguo wewe wĩna kamweke kau, make sure nĩ watengera kũndũ gũkũ gwa *447#. Gũkũ gwa *447#. Gũkũ gwa *447#. Gũkũ gwa *447#. Ũthiĩ wĩcagũrĩre box yaku wone ũrĩa gũgũikara. Ũthiĩ wĩcagũrĩre box yaku wone ũrĩa gũgũikara. *447#. *447#. *447#. Ũcio ndarajoera thimũ. Ũcio ndaroya thimũ nĩ sawasawa. Ũcio ndarakĩoya thimũ nĩ sawasawa. Yote nĩ sawasawa. *447#. Ũrathiĩ thĩiniĩ wa *447#. Ũgũthiĩ thĩiniĩ wa *447#. Warĩkia gwĩka guo, wĩcagũrĩre box yaku ya mũnyaka. No itanaumagara, tondũ ndigũcoka haha rĩngĩ. No nyende kũhe andũ 20. O mũndũ o mũndũ ciringi ngiri 15. Ndagĩkeno. Andũ 20, ciringi ngiri 15. Ndagĩkeno. Nĩ ũkwenda ciringi ngiri 20. Ndagĩkeno. O hau ndakwĩra, tathiĩ thĩiniĩ wa box number 2. Rĩu ndũkambe gũcagũra box ĩngĩ, tamba ũcagũre box number 2 peke yake. Rĩu ndĩrenda ningĩ kwamba gũcomora andũ 20 nyũmba. ndireda kwamba gusomora.

sana thegi nudo akweda na gothikiriria mutabo wa Ukana FM Robotop ni jitago Mr. Chamanige Kabomogi na nitwaigira thini wa idhari ya muthia nitwaigira idhari ya muthia lili nili ya kumagara lili nili ya kumagara lili nili ya kumagara na ruu nidira kemenya gukirio na dwaigi maathikiriria nudo wa mudo ungikoro na kihotete guthagumia ona ungikoro no gacapa ndari atia kana atia kana atia kana atia ndirenda twambe tugwatithie andu ta magana meri ndirenda twambe tugwatithie andu ta magana meri ici ni cia kuhingura ithaa riri twambe tugwatithie andu ta magana meri o mundu ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithano gaka ndirenda gakorwo ge gacapa gaku gaka ndirenda gakorwo ge gacapa gaku kana ihenya koguo ndirenda nyambe ngugwatithie miti tano wambe ugure sapa we ungikorwo ni gucomoka ugucomoka o uria ukwenda gwika no ungikorwo nduonete kindu na ndirenda kwaria kuri mundu uria utari urahota na ciringi one mwe kana mundu uhotanite kuma ciringi igana rimwe gucoka na thi kana ciringi magana meri gucoka na thi haha ndirandiria mundu utahotanite kana mundu utahotanite kuma 200 and above ungikorwo nduhotanite kuma ciringi magana meri guthii na iguru we draw ino ni yaku eno ni yaku nyambe ngũhe ciringi ngiri ithano njega kwĩ mũndũ igũkorwo ni sapa kwĩ mũndũ igũkorwo ni cia kũmũruta nyũmba thiĩ thĩinĩ wa star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 house ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe ũthiĩ ũnjagũrĩre box namba ĩmwe peke yake ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithano ĩno nĩ sapa yaku we ũngĩenda kuma nacio nyũmba yote

Saturday edition ni na ni tago Mr. Chairman ka bomo gi dakika ithano cia kodi cia thira tuikira dakika ingi ithano tuongerere grige ithano iguru tuongerere grige ithano iguru turathie henya ria kamuti tuongerere mitenge ithano iguru tuongerere mitenge ithano iguru kogwo ni twathie hale mark ya shiringi giri kumi na ithano giri kumi na ithano giri kumi na ithano giri kumi na ithano no wende shiringi giri egenege shiringi giri kumi na ithano o andu aria nguona ni nguiganira o andu aria nguona ni nguiganira o andu aria nguona ni nguiganira o mundu amuramure amumunye mete kumi na ithano mete kumi na ithano mete kumi na ithano rĩngĩ ona ndũrabatara gũthaka maita maingĩ rita rĩmwe tokorwo nĩ rĩiganu wahĩtia na rita rĩmwe thaka maita merĩ no ndũgakĩrie maita matatũ wahĩtia na maita matatũ ũngoja yo ingine star 447 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 tũtiracenjia box tondũ immediately ũngiuga nĩ wacenjia box ũkũhuana tarĩ hĩndĩ wa thaka rita rĩa mbere na ndĩrenda ũhuane tarĩ o continuation nĩgetha ndũgate chance yaku ya kũhotana mbeca na ihenya koguo tũrathiĩ ona mbere na box number 1 tũrathiĩ ona mbere na box number 1 tũrathiĩ ona mbere na box number 1 ciringi nĩ ngiri kumi na ithano rĩu ongerera rita rĩngĩ rĩmwe ũinũke na mbeca ici star 4 7 hash thiĩ thĩinĩ wa star 4 7 hash

ati twauga turenda andu atano tu na mundu umwe already matongoretio ni mundu ugwitwo Benson Irungu already ena mirongo igana ena mirongo mugwanja na ithano ciake where we have wathikiriirie where we have wathikiriirie ndiui ndeto ino urameona atia na ndiui ona urameciria atia ndiui kana ni urona ni possible haha ndirenda mundu uiguithikite fiu ati na matitheru ni arahotana ici ni ciringi ngiri mirongo mugwanja na ithano mundu umwe already ni athie nacio koguo ndirenda andu ana tu tha emwe itarugamite na nuthu tha emwe itanarugama na nuthu tha emwe itanarugama na nuthu ndirenda andu ana tu ndirenda andu ana peke yake mangikioneka ni sawa sawa makiaga ndiri na wiki ungi no wenda ciringi ingi nenge ciringi ngiri mirongo mugwanja na ithano ndagikeno ndagikeno ciringi ngiri mirongo mugwanja na ithano ndagikeno ndagikeno ciringi ngiri mirongo mugwanja na ithano ndagikeno ndagikeno thiĩ thĩinĩ wa star 4 7 hash ndĩrenda andũ ana tu ndĩrenda andũ ana peke yake mũndũ ũmwe already nĩ tũmwonete so we need 4 more ciringi ngiri 75 ciringi ngiri 75 oro rĩu nĩ kũrĩngĩ tũrarĩkia ũndũ wothe ũrĩ kĩambĩrĩria nĩ ũrĩ gĩtagatĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na mũthia ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ndirĩ ndĩrona ona mũndũ wa kerĩ nowe njetereire nowe ndĩraikia maitho haha nyone kana nĩ ngũmwona ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano star 4 7 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 inyuĩ mũraugua mũtikũiguĩte box thiĩ thĩinĩ wa box number 5 thiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 thengio mũndũ ũgwĩtwo Dismas Mwaniki thengio mũndũ ũgwĩtwo Dismas Mwaniki onawe ciringi ngiri 75 nĩ warĩkia gũikia mũhuko koguo ndatigia o andũ atatũ tu ndatigia o andũ atatũ tu ndatigia o andũ atatũ peke yake no wenda ciringi ngiri mĩrongo mũgwanja na ithano ndĩrenda andũ atatũ tu ndĩrenda andũ atatũ peke yake ndĩrenda o andũ atatũ tu oya thimũ yaku we hau nĩ ũthikĩrĩirie oya thimũ yaku we hau na nĩ ũthikĩrĩirie oya thimũ yaku nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa star 4